0: iwe mimu.
1: Yes, asante sana tienda ngaba ite dego shek tama na kaingi tio kimeke tete na kaisi mwita kwa red note na conference eh yeah, lakini mimi bikia mi Facebook arache ko eh kama iko kidogo mimi bikia mi Facebook kito mgegera kiche
0: au
1: kimache ke chuti hata nguni soko toka imete comments ngunge tieni hata kimacha asikabit kitambwanin en nguni sawa sawa kosi mwit conference ko ya tat kora chi aga tukul ni machi nyuru nafasi nato ni bai gachoro no kosa tano lakini yen nguni chutun kitio si mwit conference at Facebook emo FM alo
2: eri langa nemye
1: nemye
2: wale ne bogere ni banyano
0: mati yang alwe bager
2: yene ni wemye
0: ami wal gabere kitio kine ngeru ka du nengo logole
2: Eu no ta na ju inde no hot karo ga go ne to kwe bi je we ri go ne mag ne le ba mo go yo mo ti ta go le ba mo go
1: eh
2: ko ma ga ne ti na ta re go dir go re na ti ta ba mo go
1: ye le ga ro tur go gi no
0: ke le go man le go le ba mo go
2: eh ga ga ne le ba mo go mo go dir je le o ba mo go e ba mo go ta ga bi ya ne to le ba mo ga gi mwa gi ne ge mo
1: go go ga ga
2: ma ti kwa ne bua na ne go uno no
1: go go
0: Wanga mimi na conference. Wanga ngwe kwa morena matugo ke mangena ne.
1: Eh na gol gol kabisa.
0: Eh na bare gero.
1: Gele mi jini ile ega dile. Kongele. Kalo zinye mi tofauti nebo agui.
0: Mhm.
1: Akpa mari.
0: Mhm.
1: Ka mi ba yo ne ni gadile. Ba mari. Koge na ile kiki kwa ike ulago.
0: Hoy bo ngale ga kiri cha ma.
1: Eh tofauti. Ter ba mari. Agagui. Aja, au tibzigis kwenye walu nekwa
0: wangu. Wangu na wale kumwae sagui, lakini wane ngibzigis kwa kike baisi ya misi mbomori.
1: Ile
0: mbomori, siko marambili mbomori, ko babu.
1: Ani kiyo kwa ige lago.
0: Kone kiyo kwa ige lago, mbomori kora, kone gingetu lago kutua. Ingeni mwane?
1: Lele gingetu nga?
0: Ngeles for example, mbomori batye. Enene ngele goes ane agene chitane gibai kip
1: ehe
0: kogure na batiem
1: ehu no da ne na ina
0: kon daga amuren ko kogure na pomore
1: bongo ba med county
0: o mate yango bie mate aguyi
1: magitare ngal
0: aguyi
1: ehe
0: Koto ngali ati nene karara ne baba omori sine. So kaya ke la ogui ya na baba omori.
1: Ye kaya igure ni na ogui.
0: So jina mwole ne mamori kwa wali kwa ketera hini.
1: Ye igure na ogui kasa. Tuko chitukul ki neti.
0: Egi neteke, egi neteke.
1: Akoto lama decide what you have led away. Amache ke nyoru ntien daino libo studio.
0: Lakini kutoma.
1: Mimi kieto mko nyoru. Kelji neno limbondo nyo ako ya ata. *441# Kuchi jangubare masi.
0: Mm-hmm.
1: Number hini ngoletin 581. Kwa kikuwani 43 shillings. Tei miorit kabisa enji ite njao lito kutie me.
0: Ya nga kikuwani 43 kwa unangua kile tea weke konyila genga na kwe.
1: Na msimo ingu nguguni haki chile *441#.
0: The 10 to get number 2.
1: Koto tomu inyoru geljin. Tomu kai inyoru gi.
0: Yes.
1: Anako tomu kai ichutu. Anako kiri ichutu inyoru lakini mwasir silin bagal.
0: Yes.
1: Amache ichile kitio
0: *441# The 10 to get number 2. Goto kai wetu get number 2 kora auto minyoru mese nebo congratulations. Ama ite sekte nguni konyilo kotakengo.
1: Ayere chita naba 326 kwa nyoro chigeni hata nagine 30,000.
0: Chita naba 845.
1: Tinye 30,000.
0: Mm-hmm.
1: Chijombo 519 kwenye kukiri nyoru geljin tafadhali mandengi dogo mabati nion. Chijombo 635 congratulations agerega na 30,000. Kerega chijombo 486 agerega na magine ninyine. So ama chulo wangi nyoru tiendaye nolibo studio.
0: Yes.
1: Kutinge nile giri itiamgila. Agoto mgai nyoru geljin. Kwa kinga balun agi meteo nafasi. En betu tabraini, en tuget number 2. So, ichi ile kitio *441#. Agiwe tuget number 2. Tuget number 2 kuna mbo shopping. Mamiten bonus iname 30,000. Kuhugine u. Kuhugotogiri iseta, kuhugiri inyoru geljin. Kuhuchi jambose kele njin tafadhali.

0: vivyo tu eh ama chebi kiatu kiba 15,000 uche mwanga ibu pick 69 ulon amunagira like abasa pick 72 chato kiwa macho kuni so na refresh na yenge gomara kago babi kaya na msimu itu kaya itiyoto *624# agi tete donye na tulaba school fees sai donye na bana tulaba school fees bana eh in short yani koko ya watu donye ship tu lago lechi mara michi tano ni kwa senge ile chilo mwe ah ni meto anga besa yengiru wanatok na giru na lengwa choto kwa rike misi mwete mwafi mwela
1: nani ya jani mwema
0: yesi kwa tiyo mwena
1: achama ya mwena ketoshi ya niyo
0: paiba ya niyo la
1: Aiba wali mati wali anwe kurena ne takita re ne baje amet ka boro
0: aha
1: ama ga ya bete te kami kami ya
0: kami kami ya bete
1: kami kami ya wei ka kami ka tu de na ma je no
0: ma je ma je
1: ma ai ga le ku ga wi ro lu wo ma ga ya ga le ku mhm de bi na ge mi ke je wei ga ma ga wei ga ka mi ke mi tu mi kami ku ana ga ka par ke tu na ku ri ta nam dai
0: Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo sana asanda sana kete shet kona turbaya ma FM kimi tere kabisa ingsa ishe kyoto chikoron ang mashabik amma chiga sine chito koron yes atunda ina hemaya kwa hivyo sige na hemaya na turba 0723515 asanda sana bana 15,000 choto kibo school fees yani rani ya mungu asta absumbo amma chiga na mchitu kul simot kila mtu wa chuko simi yake by the way na msimot tangi tete donyo na mbano turba school fees kamale 25,000 bana atunda werta na turba kukurene Adiye tana tregure na kigure nga kidogo tu. Yes, Kipkiru itanui na tereba 0745508. Asanda sana bana. Chitareba 25,000. Saitaka anayiburi chitaye kwa seilelen. Tachobo ngale kabisa. Aga banga tu kutulgo chutke. Nkuti machi situ nigu chita na tereba ore. Koma tiyo rogen. Rani kuku sumo kasi bana. Ila batu watie no. Malazima nye la kwete sugu la pana. Ye? Tumot kengalale ngalaga bonus. Kama ale school fees higa otoy rani. Ku 10,000, 15,000, at 25,000. So kwa ngetea ni onito, mamachi kwa chila bishake mina isa, igo saa njimani ile. Ah, mini shafa ni kiwa buwana. Kwaani makosa iko wapi? Na msimo tukuni, agere ngawa? Yes, agere Jennifer, kukwa bisik Jennifer. Agere Jennifer nge teach, asale sana Jennifer nge teach. Na watu rebo 07 ata, agere 0796. 0796 381 asanda sana ndonyo na mbano ba school fees eh mati ndo timke ama che na msimo dayole no agi che *624# sai kenam aya kuko ayo tu ndonyo ishe tool direct ya ni gere ndonyo na ba shopping jiba 30,000 mi teta ni mi ten ro ni tokyo eh mi chito na ngaro iburi ka busa ina na ko singele ndogo ni teta ni la bisa ke mi te so la 75,000 tomot ke ngalale ni chochono tomot ke ngalale njo eh direct ni si moit phone number 55,000 anigi batini ka bele busitini grup to chono macho otexe mi to che mi ten ro che mama che kugisa eh o kwe nye asiko mia by the mi te ko ka lama si ngalal amune si si sa ta ke ko ete mi si ki ete logo ko te chi ni ko ko te chi pare eh ko le gara mama chi te chi ro gut ko me te chi gut ko me le bare ngo bagigese ai si ko nga ngite ile we Leo tamkia chimpi otindeget komi elenge tene deget koro Leo tindeget koma rube matepia sembara kiasi kwa ugoro na kupingwanyi Lemia tele rube dege isi kwa ngete kwende Unu moja chibarno tichi kwa ngete By the way, amba chesi nyonga ngalale nkiyongo tupikit Yonga li asigindet tasi kwa yetele akwet kapisa ule kero Mamiro yuki asomesa nini amba chie techi bari yei cheng Ui kwa mpango tenu nagi menyo atolino Mamba chie chitane menye mparani nyo nini Kia asomesa nini itinye degree ya nagu diploma ni moti nye So enda ay kwa ukara ni mangion Ay zuru mongen Anya ngagiru kwa neki oto kachuga chundo tuende break yes Agere Sheila Chepkemboi asante sana Sheila Chepkemboi Asante sana Sheila Chepkemboi 15,000 asante sana Ehem Agere kabisa donyo na tuloba school fees Ogo Agere pick up television Mwagere kwa na kimache TV Mwagere pick kimache TV Aisuru Ambache kia taranga lega TV Iti nga lega tuata kchaba yin school fees Korong Nama chitu kul simu tunguni Ulo kimache kia be break Nama chitu kul simu Kila mchua chuko simu yake sai Ken na msimu it Ambache na msimu it Agi chere *624# Agi tete ndonyo na mbwa na tuloba school fees Sai Kagi wa chine na magi wa chine *624# Agitete ndonyo na mbao na otoroba school fees Sai rabishek choto kiamache agochi mashabik chuga tendro wanatok amache pink 72 en picho 72 amache agochi silingishata 15,000 aya ketarion amache kitok pink 16 en picho 16 amache agochi 25,000 choto kibo school fees aya agagoi time bonus choto kibo 3,000 bonus choto kibo money choto kyo machi emene ni ondi la batato lono ulo utu ya choro nukyo kwa tina ni leji doi ya chai ni chuche kwa watu ndoye ni ondi yogi ya mate ni ondi so matiwe ndonyo ishika nagi matiwe mikise ni ndonyo ndi pita sabari itakenga omo chut kei kego ndi siling ishika tam siling gonom siling pogo loeng pogo lsumuk ago ifo 70 shillings agi leji endelea tu ivo ivo kuturu kwa choba ngale kyoto kyo kwa tpaba ehe star 624 hash kenga lalgo unaona tangu mashabiki wote kichoka si tuko na nyinyi timu na turuma na pole na turuma Arsenal ndio tunawaambia agere kabisa jabati ngalek pana hivyo hivyo tu agere sara tena ya sana sana sara tena na turbo 0715716 asante sana agere kabisa sara tena na turbo 25000 mama hey wa mama hawataki mchezo bwana wa mama hawataki mchezo magera boyshe ndonyo na kibendi kwa namba na school fees si wechaku star 624 hash